patawitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan o kaya tang nilimot na ng puso mong biglang lumiyo.

0: Kami ang mga taga-barangay Kalibihan, Kaibiran, Biliran. Nakatambay kami sa DYXV 98.3 Magic News FM. Ang tambayan han mga sikat!
1: Stress ba sa work? Narito na ang inyong stress reliever. Magic FM.
2: Katambay mo.
3: This is Magic FM.

0: na. Handa ka na ba? Tambay na! Magic FM Pilipinas, katambay mo!
1: Kape at pandesal, normal na ka-partner sa almusal. Pero tuwing umaga, iisa lang ang masarap kasama. Magic Power Jam!

Magic Power Jam. Isang oras ng walang humpay na musika mula sa paborito niyong banda, Magic Power Jam. Magic Power Jam. Pure OPM Bands, sariling atin ito. Magic Power Jam, Lunes hanggang Sabado, alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, dito sa Magic FM, katambay mo.

0: Magic FM.
1: Magic Morning.
2: Good morning, everyone. I am Zerico A. Loyola.
3: And I am Regine Mercurio.
4: I am Rochelle Valencia.
5: Kami ang mga taga-Eastern Summer State University, Giwan Campus. Di kalidad ng edukasyon, kinabuhi ng Minus Wagon. Nakatambay ng 98.3 Magic News FM Tacloban. Ang tambayan ng mga sikat.
6: Katambay mo.
7: Kape at pandesal, normal na ka-partner sa almusal. Pero tuwing umaga, iisa lang ang masarap kasama. Magic Power Jam.

Magic Power Jam. Isang oras ng walang humpay na musika mula sa paborito niyong banda, Magic Power Jam. Magic Power Jam. Pure OPM Bands, sariling atin ito. Magic Power Jam, Lunes hanggang Sabado, alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, dito sa Magic FM, katambay mo.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligali. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan, at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoo katambay mo.

0: Magic FM.
1: Magic Morning.
2: Hindi alam ang gagawin. Isipan at puso mo'y naliligali. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Katambay mo!

anumang lutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo. Kape at pandesal, normal na ka-partner sa almusal. Pero tuwing umaga, iisa lang ang masarap kasama. Magic Power Jam.

0: Magic Power Jam. Isang oras ng walang humpay na musika mula sa paborito niyong banda, Magic Power Jam. Magic Power Jam. Pure OPM Bands, sariling atin ito. Magic Power Jam, Lunes hanggang Sabado, alas 4 hanggang alas 5 ng umaga, dito sa Magic FM, katambay mo.
1: Ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandesal, ngayon idagdag pa ang mga kwelang DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Solve na ang morning mo, basta nakatambay sa Magic FM.

ulit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan o kaya tang nilimot na puso mong biglang lumis

0: done by law.
1: Ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandisal, ngayon idagdag pa ang mga kwela ng DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Solve na ang morning mo basta nakatambay sa Magic FM.

0: Magic FM.
1: Magic Morning.
2: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
3: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
4: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
6: Ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagpabago sa kanyang buhay.
7: Si Muli pa, Batangas. 7 po. Ako po yung nag-take sa inyo. Dan ako po yung may dalawang buko sa magkabila ang dibdib. Bone cancer na po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na hindi na iniinom ko yung rest ko, pinapatikat po ako sa rest ko, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na biglang liit po yung bukol ko sa magkabila. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng pag-inom ng pag-inom ng rice cooker. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rice cooker. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta ng dahil sa pag-inom ko ng rice cooker na nawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dibdib.
6: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na nationwide.
8: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitong imo mga gamit, ha imo opisina o ha imo panimalay? Access Office Systems, itong solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang ha Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
9: Iton bagong nga lokasyon ng Access Office Systems in Namumutang ha 212 Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ng 0905-447-2364. Pwede gapon na ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may dagapon mga branches ha Burunggan ngan Baybay City.

0: ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagpabago sa kanyang buhay.
1: Hello, simuli pa Batangas. 27 po. Ako po yung nag-text sa inyo. Dan ako po yung may dalawang buko sa magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung rest ko, pinagpatika po ako sa rest ko, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na lalit po yung bukol ko sa magkabila. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng pag-inom ng pag-inom ng rice cooker. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rice cooker. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta ng dahil sa pag-inom ko ng rice cooker na nawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan kong dibdib.
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na nationwide. Sunrise. Pakinggan ang testimonya ng isang kababayan nating hindi na dati nakakalakad.
2: Moda ko.
3: Aklan, makato. Pinasukan ako ng stress sa katawan. Halos hindi na ako makatayo. Nanginginig yung katawan ko. Waro lumalabo yung paningin ko. Gumagapang na lang ako. Panig yung mga tuhod ko. Yung husband ko, naalala niya na pakinggan namin lagi yung ano nyo, Sunrise Coffee. Yun lang, pagkabukasan, bumili siya. Tapos inumpisan ko na ng inom. Ngayon, nakaka-recover na ako. Dahil sa Rice Coffee, naka-8 bucks na nga ako eh. Usa na nga ako nakakarating. Lumililaw na unti-unti rin yung mata ko. Nagpapasalamat nga ako sa produktong yun eh. Na-discovery niyo yung ganyan para sa mga mahirap.
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na nationwide. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pinilila po, taga Pinamalayan po.
5: Kumusta naman po yung inyo po namang kalusugan ngayon?
4: Yung sis po ng aking asawa.
5: Kumusta na yung sis ng asawa po ninyo?
4: Ay, natunaw po siya.
5: Natunaw?
4: Malaki po yun.
5: Ano yung bukol?
4: Opo, sa hita, kasi malaki po ng itlog. Natunaw po siya.
5: Dahil po saan?
4: The Rice Coffee po.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Si Nanay Francia sa kanyang kwantong Rice Coffee.
6: Noong wala pa akong Rice Coffee, ang katawan ko. Lagi po akong nakukumpay kasi ang taas ng blood pressure ko noon. Tatlong bit na ako na-atake. Kahit umiinom ng mintinan, na-atake pa rin. 230 over 180. Ang daming changes. Pag lumalabas ako, ang dami daw nila.
5: Oh.
6: Kung kailan daw tumanda, lalong gumanda.
5: Oh,
6: diba?
5: Amazing! Amazing! Okay po, dahil po ba yan saan?
6: The Rice Coffee!
0: Punta na sa mga suking butika. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Well, na, Pabriano, Bacina City. Gumanda na po ang kondisyon ko, kain po ng rice cooker. Tulog po kayo lang langit sa akin, kaya po ako'y natutuwa. At pag po ako'y ako pa po ang inyong programa, tuwa-tuwa po ako. Ako'y natutumban noon yung lagi. Maya, akin po. Tiyasyaga ko po nung pag-inom ng rice cooker. Gumaling na po ako. Tapos po ako may gout. Mayroon pang cholesterol.
5: Yung gout po ninyo, nanay? Yung sabi po ninyong gout?
7: Wala na po. Wala na nilang high blood.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan,
9: kawalan,
8: kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugicarao 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM sa Kawayan City, Isabela. 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo. Pilipinas, ang Magic FM. Katambay mo! Proud member of the KBP.
2: Ratsada Balita. Napapanahon niya mga balita. Lokal, nasyonal, ngan international. Iyong may babatian. Ratsada Balita. Nganya na. At iyong tagpasamuha.

monitor, pero claro, es una

Ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandisal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwelang DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Solve na ang morning mo. Basta nakatambay sa Magic FM.

0: anumang lutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo.
1: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
2: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manila po, taga Pinamalayan po.
6: Kumusta naman po yung inyo po namang kalusugan ngayon?
5: Yung sis po ng aking asawa.
6: Kumusta na yung sis ng asawa po ninyo?
5: Ay, natunaw po siya.
6: Natunaw?
5: Malaki po yun.
6: Ano yung bukol?
5: Opo, sa hita. Kasi malaki po ng itlog. Natunaw po siya.
6: Dahil po saan?
5: The rice coffee po.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.